0: Night. Chika tayo na naman sa ngayong gabi. Good evening!
1: Akala ko naman nagre-rap ka na.
0: Sorry, na-excited ako ng konti.
1: Hindi pa pala
0: sino
1: yun.
0: Sino tong isang boses na to? Parang may pangalawa tayo ditong chikatera.
1: Pagpasensyahan nyo na, nawala ako for quite some time. Alam nyo naman, kailangan natin mag-recharge para yes. naman babalik tayo ng stronger.
0: Wow! Talaga?
1: Diba? Bawal pala mo. Tignan ako mapahampas kung saan man.
0: Nakakatis naman to, pero sorry po sis. Hindi pwede natin pag-usapan yung adventures mo. Ay, pwede naman. What have you been up to actually? It's been so long since we've last had you here.
1: Talaga ba? Walang, parang every night nagchichikahan naman tayo sa cellphone.
0: Nagchichikahan
1: kami sarili. Pero,
0: in spirit.
1: Oo, pero ang exciting ngayong episode na to sa pagbabalik ng Pinay Chika tayo Limitless. Ang exciting ng mga guests natin kasi hindi namin alam kung paano ninyo makikita ang kanilang mga talent, pero kami ay nag-live para mamaya pag nag-ask tayo ng sample sa kanila talaga namang mapapanindigan ang kanilang grupo.
0: Hindi, makikita yung talent. October 31st. Yan, spoiler.
1: Well, October 31st yung actual presentation nila. Pero syempre, diba, they are part of the, one of the growing cultural group in Brisbane.
0: Yes, yes, this
1: and
0: is
1: I think,
0: true.
1: And I think it's celebration of the 5th year. Yes. Of that. At kung ano man yon, kailangan mag-tune in kayo sa amin up to the end of this program. Para naman, happy-happy tayo.
0: Happy-happy tayo na, ma-learn more at marinig itong mga special guests natin.
1: Pero magpakilala muna ulit tayo.
0: Oh, sige, mauna ka na.
1: Ay, okay. Sige.
0: Yan, kasi out of practice. Ako go, ate. Go.
1: Nagbabalik po ang inyong Pinay Chika Beauty, Chim.
0: Woo! And Sophia,
1: and ang ating all the way from Switzerland. Charot! Ang ating panelist.
2: Magandang gabi po.
1: Tita Gemma. And syempre, may gusto lang akong batiin bago tayo mag-proceed sa isa nating sa isa nating music ads. I just wanna say hi. Hi to Caleb.
0: Hi to Jomar.
1: Hi to Romel.
0: And hello to Joy.
1: Nang Pinoy Delights. Hello.
0: Hello.
1: Happy
0: shout
1: listening,
0: out
1: guys.
0: Naman sa'yo.
1: Thank you so much sa pakikinig sa Pinay Chika tayo.
0: Yan. So, without further ado. Ay, napa-English na naman.
1: Without further ado. Huwag mo ka English kasi nahirapan ako dumugtong.
0: Okay. we'll continue on with our program after a quick break. Thank you, Tita G. And we will get back to you on
3: Pinay Chika Tayo!
4: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.
1: Wala pa si Kiko, si Francis Magalona.
2: Wala pa?
3: Wala pa pala.
1: So, di ba tayo Bakit ba kayo response?
2: Live na pala. Hello? Okay, ulitin.
3: Oh my God.
1: Andito na si Si Chito Miranda, andito na si Kiko, si Francis.
3: Wala pa, wala pa. Si Magalona, andito din si Glock 9, wala siyang apelido.
1: Magbabagsakan dito, mauuna si Chito! Di ko na
3: nalang, go!